Awurade adwuma no wontumi nye ni nyina. Paul mu Peter mu abeye bi ko. Se Awurade ayo wadom no afra ba mu a. Afra wa ba mu a. Afra wa ba mu a. Siya meye meye meye na wontumi nya e kakra bi na wontumi aye. Sera dum. Neja me me me me.

tinene mono ko to tay ni na ko to ma pete me ni na pa mu ka se woni a ni bo hene sa won ke ka wa sa won ke ka wa ata mo mi ya si o u fa ta sa wo ji aye yi a jure be pre ne woni patrin enyu we come into na so that what you know.

Urade se lio si siye. Ah, kende le bahaba so ba. Ya, mi pese mi siya no. Mi pese mi siya no. Bebi ya wopi ya mo chame. Na mi fami hawi.

ayina kura ne mfa na sema no ewurati awu aye yi ben kura ne be fata obi nyakopo una wuti osoro awu ni ti mo hoda da obi tu ayi ni so tu fu be na abi kemu na ye nyakopo no ti mo da da da da My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

ayangaga za bubro likapuru limamati aya u izir amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chum chum chum akano wa

opportunity na mko sikani bi fie enka stress na ko ameka sa abla sikani ni two table na ene ne menjina didi wie ye didi wie no afre ne ba ya wanom wadro ni bi akwasi wanom wadro ni bi poko wanom wadro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye didi wie nkono modro Atomna metiase, Remuna meke kamehu.